0: ko lokan se ba wo pin na ni emi na wo
1: bi
0: bi mo se wole nu igba ti mo wa ni pe won fe kiss 5000 kiss san mo ba si yo 5000 ni inu owo mo ba san owo e si mo se san owo bayi

oju mo mo a tun ti gbe mi ide o eni eyin wo lokan dide mo bo nbi pepe e ja jo do bale ja jo kunle kan juwo si pe oluwa o se pe pe wa be ba wo date oni ni today is 29 igba o se nje bi awada bi ere tupari sunday lo su pa pa de awon omode children juvenile and in the church ni nibi ta ti mo soke ta ti ba won yo to ha ba mi ki olohun ba mi ki ba mi ge e wa yi ka otun e yi ka osi gbogbo eni ta anu ba kan pe jesus mo ma dupe iwo la laanu mi iwo lolore mi iwo lologo mi o se mo dupe o ogo ni fun o jesus gbogbo eyan omo olohun e wa dide nle won mo mo fi testimony yen wole omo baba yen I ka omo folo mo ki se meji la ki se meta la mo olohun lo sanu e be eni kan melo wa lo mo won fi yen le oba mi olaji ki alaji mo jesus mi Olorun si de lade. O n jade lo loni, o jade ku nle, anu yo kan o lojiji. Eni kan ni wole ejo, bi n ba fe gba anu, kini ki n se na. To ba fe gba anu, se leyi. Eni kan ni ki n se wo, ma so awon nkan teyan ma se ti fi ma ra anu gba. Gbogbo eyan omo Olorun patapata la n lo sori Facebook. E pade mi lori YouTube. Laaro yi ni agogo mefabo o dekunle e pafura ko to ma jade n. A fe lo so pe ko lohun se weekend fun wa and yato eni kan ni woli bo le la se sunday sunday lo li communion service sunday ni o li communion service mo fe so agbara to nbe ninu eje jesus a ri se njo sunday bo a ri se lele eni kan ni te tun so pe children anniversary gbogbe ngbo ba de church o ti ri gbogbo le pe won ti mo fe gbogbo enu so fun omo di atagba wi pe meji meji lo li communion ta mu lo le eje mo lo sori facebook like pe bawo le pai o ni alabo ni fa won to nsanu ki lo ni won ri baye elomi je ba mu moyo elomi o mo bebi n pon me ni kan kan hallelujah o onu fi je wi pe yin te ba je olopa nbi mo sise re pelu anu se ri bon te mo gbe lowo yen I mo wonu yin gan eyin te je olopa to ba sora o le ni odaju mo ise re ko wa si olopa to ba daju mo ise re o pin won ki da be ni pastor mo jiya omo mo na mo je ejo gbogbo eyan mo comfort life be se njade lo nbi o fe ki olohun ko sanu e iwo ganji alaanu eyin ko laanu o omi ji elomi o ba mo se iwa laanu loju o le mu o si ti sunkun ba la ba mo o si mo mo to du otaku bayi ah won sun ekun o sun ekun gbogbo yin lejo dajo o si ku gbogbo ajo yin o si ni mo je gbese ni kin ti wa se sin sara mi dowo bayi ah emi ni mo pin gari sa ninu church mo ni ko kali ko gbe ni pe o ni o abo meta meta mo fun gbogbo yin lo o ko ngo meta meta obirin kan wa di ope di o wa so fun obirin to duro legbe o ni ejo e kan fun mi ni agolo kan kin fi sase kemi na o se oni laye e lo gba ti yin e ti mo mu mo wa wo mo ni ebe mi mo fun yin ni kongo meta ke kan yu agolo kan ibe mo ti mo pe yi ka po nu ara yin nti o je ke lo mi o se rere ni o to bi je pe n gbadu agba fe daku agba fe pa iwo nikan olonje o ko pa mo oni ai mo wori ma mo je lo mo je awon mo ti e lo school awon mo ti e si nbe nle gbogbo won ti didakuda inu e si n dun pe won lo sa anu otunpin ki mo ni yo tunpin anu otunpin omo re to n fi gbogbo agbara na ti won nawo fun to gbowo lowo okori ye ti n bo choju ti si n fe bi pa awon moju lowo to si n gbere soju ara anu otunpin iwo na si n gba lo ni mo ti ri maga afikun omo bopin asiko to ba ye ko mu nje wa o sun sege ekun ani to wa gbo gbogbo eyin yawo le to ti so omo oji gbagbo lowo ye awon okun lo bi kale anu otunpin anu otunpin gbogbo eyan omo te wa nbi iwo ati yawo yen le jowo nu baje mu pe jo fera yin dale o si ti dogbon si ni se ko mo po ti bi mo nta o ko mo daro yi o le mo ah yawo mi how are you go ni nile omo bumi na ni baje gbogbo bi ba se nwo wa lo kan ki se pe won nunu didun baba mi o iro ni

No wonder. Anu ti mo pin. Adake dajo lanu. Omo bi ti mo lo. Omo awon ti mo sanu fun. So ti anu oba sanu e ni okan to da. Ti nu didun ni o fi mo sin awon eyan. Eni to ba mo ko le ba se sun meyin fun. Kaka to fi mo lejo si awon eyan ti nle ku si o. Kuku ku dojo won. Mo ba sister yen mo ba ejo eyan mo ko fort life. Have a good heart. Eni okan to da. Eni okan to da. Won bo se ni okan bayi o fona se gbe ni. Omo le fi ni ye o. Won ni ko pe ko jina alufa kan na nbo. Pastor kan nbo bi se nbo bayi. O sumo. Won lo di ni ogbe. O nu gbogbo eja re ku. O gbe sori esin on ti kan lara re. O ni ja lo. O gbe lo si hospital. O wa so fun na hospital gbogbo n te ba na fun. E ko sinu account mi ma wa fun yin ni ojo keji. O se bo ni engineer o ti ri ban ni. E mo aha. O ni nigba ti o si di ojo keji o mu owo ide meji fun olori ile ero. O wi fun pe ma toju re. O ko n ti iwo ba si na fun. King Jesus wa so ni verse 30 ni. O ni ninu awon meteta won yi ta ni wo ro pe ise eni keji eni ti o bo si owo awon lo sai e wo nti Nigeria da loni pelu ika ti awon eyan se sira won ki eni kun si wole kun si pa awon idile mejo latari kini da bi ba ti eyan yan se ru ke mu omodun bi labe iya re je ninu otutu e gbe lo e wa lo nu gbo inu e ti e mo boye le mo nje tawo ani mo ri eye to wa se wa wa konu soke bayi ini ti mo le fun yin je mo ba wo emi olohun ni kini won fi se ile won mo ri pe kini yen da bayi bi mo se ju se o kan se papapapa oba jale mo mu keji mo ju so na lenu awon ti e mo ba mi ta won kini won ti wa ko gbe ye mefe meje jo won gbe lo si ile won ni emi o meye esin awon eleye esa mo sun ekun ni ojo yi I mo pe

0: Carry faith.
1: Mi mama ka to gbagbo.
0: Like a woman that believes.
1: Aburo re.
0: A younger brother.
1: O saison.
0: Wosi.
1: Ah.
0: Yes.
1: What in na do one?
0: They spend all they have.
1: O su meje gbako.
0: At 7 good years.
1: Lo fi wa na eso yi.
0: At to kolega. Yes.
1: Mama yan wa woli.
0: That woman did not locate the
1: brother.
0: She located as a woman.
1: So ri o mi ti mo ni ko bu ye.
0: I also to get.
1: To ba le tele instruction.
0: Follow the instruction. You must say the sign. You must say the sign.
1: Woman,
0: that's woman believe. And she did something. Let her confirm it.
2: Oruko mi ni Evangelista Denike. Nti Olorun se fun mi ni wipe ogun kan wa ninu aye sister mi lati Eko won ti gbe kakiri won ori se lo gbogbo street won ko nitori ati ri pe mi gan mi ori ru aisan be yen ri loju ara re kini yen o je ko le joko lati for past 7 months ni si ko le joko afi ko su sile nigba ti won gbe de Ibadan eru ba mi mo sa lo si olufo ape mo lo bu o yanrin ati omi oro ati omi rapada ati yanrin mo bu sinu re mo de gba ororo ni olufo ape ni mo gbe wa ti mo wa lo fun anti yen ti disis nigba ta de usage won ni 5050 ni pe won ma se operation ni sugbon fun ogo olorun fun iwa laye olorun olorun baba se bi oba o jo mi loju o de ya mi lenu wi pe olorun baba se bi oba down si oro yi lai se operation lai se nkohun ikini yen de tu fun ara re bi etu o de tu bo se o se tobi to o tun jade pelu inira lo je tun jade sugbon anti yen gba itura o de ye ko de ku won so wi pe ko le ruye sugbon anti mi ruye nipa agbara ti nbe ninu agbara anti yen o ti gbadun bayi nigba ta de you search won ni ko ni dise abe mo
3: oruko mi ni Folashade Akiode lati jo apata bash mo dupe lowo olorun awon baba se bi oba la ogun to be lati odidi odun mesan olorun ba mi se ni ase wole enu odun yin to ko mi ko eru ni sita di fodun mesan sugbon mo dupe pe enu odun yi o keru mi wole olorun ba mi se ogun na mo duro ninu ipe baba se bi oba owe na eri mi elekeji o da lori omo ti mo gbe panga mo loyin won ni ko si eje ipe 2.2 lo ku sugbon mo wa dupe lowo pe baba se bi oba oro ati omi ti mo lo olorun tun mi le laye atalafia mo bimo na laye atalafia olorun baba se bi oba ba se ngo modupe olola
1: ah e tawo sibi sa
0: fetch your hands sir.